وتناوي شوق العدا بالبغض مترصدة مو انت مقصد هالامير.

0: همي
1: ما حسبت
0: هالكثر
1: ما شاء الله. هلا بالحسيني.

நம்மன் விச்சியன.

جفنه.

سكتنا يا خويا وجرحك سولف واسمع يقل لي نهارك مو سهل حضري

سقط الفن وأحرى بك أن تكون سيد الفنون وهو المن

هذا صعب واكثر خطر يحكي لسانه فابسمه

وطن صدرك علي حافر فرس والخد بالرمال اندفن وصفالي بجروحك شمس.

نجم طافي طفل عالم بأسرة رسائل كلها قطرة طفل العالم.

فن وأحرى بك أن تكون.

0: 98.5
1: 2 000 FM.

0: Koi, Fangu Fangu Offerenite. Okufanga mafona ato ekulu kalamani, ifefi flight kutuwa pe, time mifaa kihono, mefika hiva balu kweni nima, ifika horetio, Radio 2000 FM. Malo mwe la maria ho eki, pemolele, ai tonga, mwe bulangi kutuwa kwa utugiai, ai ui, ai fangu fangu ofelenite.
1: Aho flight ni aho tahiva o sune wa fe wa ono kwa o sa fe fa ho kwa tu ai ui ai fang fang o fere ni te fo mo flight pe mere ti o tu triple o pe mano tali tali le ko to be mo to se ta ka ng tong a wo ngona te ngal e a te ngal o pe ta programa ku ya o e sia fini o fla ha chi ka to lo ke le ka ga ma ke mo to ke mo nga o mo mai of what for the motor and up you hope what the pembok motor go to be hata pa ko lo be fanongo a por ko la manu to ta be engal ya ko engal lo be ta do mo a for vita I be I ta fanong a to ta o si a I a ho for ko lo ko for to ngo be wong lo dia to ta por ko la ma e si ngai lo to pe ko ngal lo to fa le fi ko ki mo ha fa hinga fa nga ta o fanong anga ko da ngi fenong ape mo fi ma le ai o toa no fo ia ho mo ngai lo to pe mo mo ngai lo to fa le ko e ko nga ura ke pol kala ma ko e fra fe lo tu ya ai fang fang o fa le ni te

0: Ko tu tu uni e ki se fale ale no pele vai a ke o e te fai ha fe mea aki fe ka o aki me kawenga pele pele ngesi nai o hake e fafu funga kakai o tonga tap fitu pi veni piu kala lo tonga fe mea aki fale ane afi. Ko ini tuku aki ene e tu i fra maulahi Lord Chief Justice Malcolm Bishop Casey o kone lolo tonga ma o ai maha ki ADC hange ko i whakatapu. Ko i whaiki ke tala no ko i aki hawani pia mo pia oli e.
1: I he hoko atu a e whemea aki i he bongbong e aho ni me whare a rea tonga, na e whahu atua i he bure anga o whafo i he minister lau, toke Davida Milatu, a e lau ngā e bure anga whikau aki mo tuku aki i mamawha ko e ni. Pe he toke tā lātu, o iai ai taifi e maari lahi ko i uhi o kuho ko a tuku aki i ko e ni, ke ne uesia e ata mo tuku ngā wharara anga ai potu ngā we. Ika ke ngata e ko osi tu whaki holo, e ngāhi kautaha o ngō ngō i tōn pure anga ai tuku aki i ko e ni. Nei tui whakafo ki e toke tā lātu, oku whakaikai i mei he whamau anga ai tuku aki i ko e ni oku ikai ke mo oni.
2: Ka ku whakahoko mai ai hoha, pia mui tai whie maari e pia mei whakamau anga o makatuunga, i he o ngō ngō nai oha ke i he wharearea, i he whakamalanga nai whakahoko i whakafonga o tonga tapu fitu. O whikau aki pia mwe tu i whakamau lai sea. Ko e hoha aia ko hake mwe whakaamu. Ke o mai pe mua a ere o e pure tolu e whanua. O hangei pe ko e tautou whamalanga nei whakau ka nea fi monu ia a e ongo pure o nai heni. A e wha a e wa a whakau ka ngā ue ka e pehe ke whare area. Ka ko e whakamau a ngā o whakatatau pia mwe tuku aki a mawha tuki tuki. Aia utu e whamau anga utu tonu ke whakao mai pe ke whetuna pe moe whare e kiri. Pai ukai ke ngata pe i he whare ni ka ko tuku mai i he ngahi media, pa ko au ki he media muri, ngahi media muri sea. Ai koe hoha au o mai, o whaka ikai, pe whakala ki pe a mi he whamau anga, a e o ngongo ko ni sea. Pai whakam pe e ono whafo watu ke potu ngau e whamau anga, pe a moe pure anga whakam pe ke tuku watu ke whetuna e kisea. Toa peke whiruna mo whare eiki, mahi no peke motuani wai ngai kutuni, iai mo ngahi hala whanonga. Ke whakahoko aki ae o atu whakataha ak pia pia mo e hoha a koe ni. Ka koe kore ia ko whakahoko mai mehe pure tolo e whanua. Ke whakahoko atu kumua ke whare. O ku ue si alahi, ae tuu ngā whalaanga pe koe credibility o e pure tolo e whanua i he mena e hoko ane afi. Te unau whaka ampe ke o mai pe ke whakatontono mai mo whaka ikai o ikai ke mooni ae tuku aki ko ni peku tuku pe eksea ke feitu una te moe whare eki mahi no pe uanu ngai tutuuni te moe ngai hala whanonga.
1: Ko hiri e ni na e whawhehui e biven biukala ae ne tuku aki i pe o kuroi ke whai ha whakatontono ko uhi e kune ke itui pe o ku mooni e tuku aki i nane whakahoko. Ka na e mea eksea e whare alea. No pere vaia koe launga koe ni, oku kei whaia ngā oi kia iai whare, pia e toki tōku atu aho nō la amu iangi, pia na ane tōtu oni ai pē, ke o ai toi hake a ka veinga koe ni, koe hui aku ke iloto ia i he whare a rea.
3: Ia i he ene pehe aku, iai e ngā oi aku lorotonga whai ki ai, i he lorotonga. Kono i ngā koe tukaki koe ia, amakana e whai ane api, i he uawanga i whimea ake o e komika katoa. E kai ki te whaha whimea ake ai, e whae ngahi ngā ue koe ni, pe tui whakahoko atu. A e ngahi ola, o e ngahi tu wake, na e whae ane afi, e koe, ko o mai me he te pire koe ia a e pure anga, a e whakahoko ngā ue, e whakahoko mai me he e te whaki koe ni ku iai whamau a ngā, e nā o kaike pōpō, ke tūga whai whimea aki mo i ongo ong, o ku mau mā wai, ki au ki pē mai tūga koe ni o e whare eiki. I kaike te whai ha whimea aki ai, e o kuroro tōnga whai e ngā ue. I he taimenia e whanerea tōnga, pia o te mai tuku aki ko ni pe te kuatu o au no ola mo i ane.
1: Nai kai ke te whaiha whemea aki i he kawe inga koi ni, ka nai hoko te pia whemea aki i ki he toinga ngahi voti a mpure anga ihe komiti ka kato.
0: Ko e taha e wha i ka vei koula o to ngā ko e whewe i to kai aki. Ai a ku tōpu mea e olu ngā ngā whakato ngā ko e whewahe wahe aki mō whetokoni aki pe a ku whaaha mea i ha ngāhi whetifo aki aki mea ofa o i ka ingata pe i he mo ui wha whai tui tui kai a o eni ki he ngahi ngawe a ngā mui ātakai o i ngā we. Ka koe mau mau pe olu ngā ngā ko e ni i he ngāwe a ngā, heo kune whaka ai ai ai ngāwe hala aki ai mawhai. Whawhi a tungi a ai wahe wahe tāu, pe a mau mau me ngahi tūtu uni ngāwe. Ka koe uhi koe mahu inga ke kei puke puke pe ai anga whakatonga, aku te tāke he komisoni ko ngai whapuri anga PSC, ai polo kalama ako makehe, mo e ngāhi potu ngāwe ai puri anga, ke tāna ke whakamatala e malawa ke whatu aki, ha tohi tūtu uni ngāwe ke ngāhi mea ofa, e malawa i ke whasisi ai wesia e he ulunga ngani ai ngāwe o whakahoko. Ko e polo kalamani na iai tonu ai whaia ngōngo e whaleni popua aho o ni o mai whaiki ki tala noa ko ia ki he hongwani.
4: O ku whakahoko i e wikeni ai polo kalamako aho e ua ai komisoni e kau ngāwe whakapule anga. O kau ake e kau whafafonga mihi ngāhi pot ngāwe whakapule anga. Ke whaiha a lerea ki ha tūtu o ngā we e lava ke whakotu o APSC ma ai kau ngā we whakapule anga o whilawe i mungahi mea o wha. I he whakaike eke a ngonga li te o mo televisione i tonga mo i pule lahi o i komisoni e kau ngā we whakapule anga ke ni tu he toka. Ko i ngā we ni oktoko nia e he waa ngā we ai kau taha i ngā he pule anga whakatataha ki he whaito kona tāpū mo i whaihia pe ko UNODC. I he mahino, o i kai kotonga ni peo kwhihanga ngai mo i pole koe ni, i kau kia me ngahi whunua Pasifiki kehe o kuna o mao he ngahi ulunga ngā whakawhunua peheni o kune hoko koe whakawhi ātu ngia ki e ngahi ngāwe e ni ihi.
5: Pena e mai whoki koe, mai whoki e ngahi polisi me ngai tutu ngāwe me ngahi whunua Vesiti. O kuna o lele ia is an informal normal governance policy. Kaone mai koe koe apply ka tau tolu, ka pau te tau whenga ke tau mui mui kia, ane ko lau e to bi do tau tonga ta to na ko ta fo ki pa fa me na fai leva ta la no ke no fenga ki ai fai na polisi ke te la bi ke ta fo na me fa to ma ko ta fo ki me ofo me ma me ofo me ma mo ya ki ka ta ka o ko ko le ha administra ke ha ta bo ka ma wa to ko ya te ki me ki na wo ma ha po na wo mai mai ki me ofo ka ko e Και να φέρετε μετά να και να βγούμε κόρη και ιού ένα και να βάμε Άγια φέρνω πολύ καλά και φάει εσύ και Άγια πόρη εσύ και φάει και ιού Pacific Island Και ακούει βάκο είναι Άγιου ένα και United Nations Office for Drugs and Crime Μου να τώνα να ολότο και να βάμε τόπο Άγιου και νύπη να όσο Καμάτα μάλλο και κοιμάλλο και ομότου Φωνο Πασφίκη που σε όπι Και κοίγε κόγα είναι τον γανί Pe fai tala noa ke tau mua ke tau wana wha uha tuto ni nga au Oa tene toho tau wana wha fu mua kukoi ake mea wha Kane ke ilawa pe o tau fi ae haupa e mea o wha e kua mea e Ke ne hanga wha tupu a ngawe hala e ngawe wha kule ana
0: Atse ti wha nganga waono Wanoa waono wanoa wafitu ai whakalahi ai paanga whakavahinga a ki ai paanga ni mamano. Ke ngahi vahinga ka whafofonga takitaha ka ok ikai ke kawai ai kau hoiki no pele. Ni whakotua te kau whakafonga kakai e ni ihi ke kau me kau ho eki no pele i he whakalahi paanga e ni mamano ko e ni. Kai ke he koe paanga pe paanga lolotonga ko ia i he tau whaka paanga lolotonga o wahe i ki he ngahi paanga whakavahenga o whaunga mui paanga e tolu kilu.
6: Pehe e he whakafonga kakai o tonga tapu olua ki te vi tapu loka. Koe tokanga, koe hui o ke ngahi whatongia kau no pele i he nau ngahi mautofi a o to tonu ke whakai via mō ki nau tolu o i kai koe kau whakafofonga kakai pe.
7: Hange koe maanga whakavahenga ai waspe a koe ni i he pēs mau tolu o e koe estimeti pe koe na pureanga. Kau mahi noi au keitu o kutu ma upe ai se niti a koe maanga whakavahenga koe u ke hou eki no pere. Kai hiki i mau tolu e ka pukapukoka ai ngahi vahe ngā ake ni mamano ai. Ko tolu kilu ni mamano re, ko wha kilu. Koe ku nawa mana ki au, ko ka mau ka hiki rewa pe a. Ka ue pe moi hongi iki, i e hiki hake. O hake pe ko mea ne malanga ki ai o tonga tapu fitu. Koe paanga ai hou e iki o mai ki a ki mau tolu i he mau kore, i he pou, i he whemau ai kakai.
0: Lo tonga ni ne popo ki ka venga ni fa fa funga ka tonga ta phong fulu ka pe li li la no mata.
8: Ke ke wa mana ke au sia a fio me ko a vai vai. He nga au ta fare. Ko ko fi fi a ko na no mai ku. Ke ke wa mana ke au o ka u hiki ta tolu a ke ni mamano. Ka fe fe ho e no pere ni a fio. Ona u fa tonga ku fai. Sia. Ko fa fie fie ko e polisi nga au e constituency fane ka un opere. E ko ke fa ngata ngata pe e una mai tofia. Ko me e ma ke hai na auto. O ka ke hange ko ma auto ke fa ngata ngata pe mai fa more e ma uta ta va he. I la mari le re e ki to se fa le ale ale. Ta ko si o me to kon. A ve ki ki na una we mo tuan ke we ki ka e ta plu lu lu. E fa fetai. Ogu tokoni e feituna, sea, e gau pataloni mo ki nau tolu nau fema e tokoni e fare. Ako mea fafiefia e tau fe tokoni aki. O unga pepe nga au e magakai. O e fonua fa lukfua. Ka kwa iki o amanaki e gu. Koe o mai ene vouti, a e fare area ke tau fapaka koe ni. O ko ata mai pea ea mea ego e filifiri manako mo e seo kita. O kore ke fa nga au ki heni. E ku aanga lahi au pito, a e ki i vauti neongo ni sisi, ki e mātua ko nise. Ngai peko mea ne lawe atu kia ia tonga tau fitu, na mo tonga tau puraki.
0: Kai ke hekoi vauti ki he fale ale ak, fe unga whakatoa mo e paanga e tolu wha tesmaleua miliona. I hono whakahoa ki he tau wha paanga lorotonga, o ku hiki ake patseti ai fale ale a ki e peseti e ua valu tesmale tolu, a ia koi paanga ia e fitu tesmale nima miliona. O kumatu unga hiki ko eni mihi hiki e patseti o whapaanga mihi ngai whanua toko ni meitu a puleanga. Kai ke hei he vouti ko eni o kwa hei e paanga e ono te smale ono miliona ki e polokalama toko ni ki honolanga fo o ko ia ae falealea o tonga.

0: Kei uhi ka kei whepakepake e tuunga mawhai me tutu uni ki he mawhai pole i he Ngāhi Kolo o a upe ki he Ngāhi Tūkui Motu. O ka manake ke whakahou atu he whakafofunga kakai o hapaitaha wasai mone wuki ai lao fo o o whekau aki e ni moe pule anga whakakolo.
1: I he whemea aki o i aho ni ne whakatou ai e sai mone wuki. Lotonga whemea aki vau te ofis palemia, o ku whepakpaki ai Ngāhi Mawhai mui whatongia i he levolo e kakai, o kauke e kaukovana, whafofonga pole anga, pole whawahe mui kau ofisa kolo. Ko tukanga ke whakamā opo opo kotoa pe Ngāhi Mawhai pule mui tūtu uniko e ni ke tāwhataha pe kia whetuu e taha, pe a whemahino aki i Ngāhi Mawhai o ku nau mā u.
2: Ka hoisio ke aonga, ai ka pane ahatau pule anga whakakolo, ko ngā u e te nau whakahoko. Ko si mate mai mi sin vai. Ko e hā mea ku mamau he whare maki. Ko e koe apia ko, koe lautohi. Ko ki se nite ko ni wau ki ai. No i wawe au pito. Ko tā rāke mau ki kolo i hapai. Mate nau vai, mahi nai tolu. Nau sigi malope ki toe ki mei vai koe whirika. Ko ko kua tō pē koe, au pē tolu. Kawata mi sin vai, lere vai. Apeton. Koe ngā ue ea e pule anga whakakolo i whakahoko. Ko ne tue tai mini neongo ki ai ko wana, ka eke fō kātoa mai pinu alofa. Ko te angori ea tau pule anga whakakolo, e wahe seniti ki ai ke community roads, ke kiriniki, to ngā e tau primary school, to ngā e animal care. E hoi ki koe whanga kuri tapange mo hoi ke tau whanuani out of control. Koe whangapuaka kai wāo, mu whangapulu i hapai out of control. Ko hingai mā ngāwe ai mo komiti a hapai, ke mau hū maha waya ke kamata ke mau hanga control e mea koe ni. Ka kua ngāwe ni a pure anga whakolo na toton ke whakaoko. Ko tau ngai kolo ni, toton ke maa masan. Ka kua ke lava ia, e kua ke lava e pure anga whakolo whai hono ngāwe. O ngai fu container tu upehewe hala, whakatu utamaki ke lere a mea lere. Ko mea pura anga whakoro, ke me whainde u kautaha pe u api ko ia, tāna kea nau se niti. Ko ko ia e sea o tui koe mafu, o tatseti, ai e kare mea, ko tau kakai, ko tau ngai kolo, ko motu, ko kakawatu ki monga one, ki lofanga, ki matoku, ki ngai kolo i wawa u, e moeongo ni wa, ko e mafu ia o tau whonua, ko e mafu ia tatseti.
1: Nā e pōpou ki he kawe ngāni a e whafofunga kakai o ewa tahataha ka koe minista e potungai whanua sa vea moe palani kolo toke tāta nila fusma alohi.
3: Ko mana tui lelei koe kamata whakaukau he taimina i he ofis paremia e a whiwhine koe koe se tafustu. Ko mahi no ien, koe tu o ua mahalo hono o maena ki mua whakaukau ki he wharena ki ke tāria he wharena. Ko koe ki o mahi no ipu koe hae na wos malanga te hua noa kā ki whaimea tātau kai pe tāria he whale koe ni. Ke whakamāpo oko levolo ko iau mōne whakafofonga, pe mōne i pari mea ke whaha unu kia, ke ai e lao ke tuu e mea ke levolo ko ia. Ko e tuu koe pa ange pa anga, ko ke ange e lao mui whatongia ke levolo ko ia, hei ke whaha whepakipaki he levolo, ka mōne whakamatala ko inu. Ko hono wase ko upopo lahi ene tala no ko ni ke whanga puaka mo e whanga pulu. O kai ko hapai pe whakafonga ko e ua. Makapau o ku pulu e ni mangiawe na ku ke hake i hapai o kotu i ko pulu e tolu afe i eo. Nau mo vete holo pokoi ke ilo e hatahe po hai kune pure ke whanga pulu. Ke whana i pe e whaka ilo e toko taha ko kumea ko ewa te me kao poisi na kao poisi u ngea mahafu i ai. Ko ni hanu ke whesakota ma whesakolo ku hano mawhai o nege. Sike tae mau ko hele molo ko ia sea. Ko tau tolu e tau wanga tau tolu e he pure pure i pe ko me i. Mi loto a e mea. Mi hen. Ka e nofo mai ka unga we tahi e o ka gelu pukai lau mea koe fai. Ka koe whanga pua ka sea koe toi ange ange ea. A pao koe tokanga koe pua ka kai wao te au i hapai koe talatu mau taha mano e ewa. E nau mau mau koe o ku fai ka ko hono fai to o sea koe ni fai mo tau ai e lau fa mapu pa koe smea te ipare miau lotonga fai ka. A consultation ki ai alu ki he polisi pa hau ki he lau. Kau fotoa tau e kau whalea lea, tau tari ha mea pehe kai whanga maopo opo e tau levolo koe. Mwonea, koe panga konu awe ki whanga whalea lea, utonke ia levolo koe, utonke ia town council. ai ngahi koro, o toton ki ai mo ko siri o whakafonua.
1: Ko e tokanga ke whakamā opo opo e ngā aue mo mawhai e kau ofisa koro mo kau pule whakavahe, ke e whenā pasi mo e lao. Pea tui lelei angi ahana pule i lelei e kakai i ngahi tōkui koro o whakatatau ki he lao.
0: I he vouti o e potu ngā ue ngahi ngā ue whatiplometika a eni a fio nei o hāke ai e whehu ia. I he whafofonga nō pele whikaua o tonga tapu nō pele vaia, ai tu unga o i li liu kakai i tō pule anga. Pai mai mau manu ia i he kele kele.
1: Ko e tokanga ki a kakaitonga o kunau li liu tangata i whanua i tō pule anga. Ka aku ke i ai haanau konga kele kele i tō ngani. Nei te oha ke moitokanga ke ni ihe o kuos li liu tangata i whanua i tō apure anga, ka aku nau toi foki mai pe ki tō ngani e hoko ko e tangata i whanua tonga. Nā e whamala ala minista alao toke tā vila mlātu ke hanga i tuu oi lao, whekau ake mai kawe i ngani i li liu tangata i whanua ke mua i he ta uafe mawhitu mo i hili a e ta uafe mawhitu.
2: Ko e lafo ke si tseni wā ko e talu me he ta uafe mawhitu, ono tari he wharearea pa mwe pureanga e lao si tseniwa. Ka koe ki mua he wafe mawhitu, ka pau na iaha taha na iriu kakai. E more katoa a ene totonu ke kone ngahi entitlement koe tonga ia o au ke kere kere. Ai koe lao kere kere pe ia. Pea hiri kone ai ta wafe wafe mawhitu, e taria he lao koe si tseni wa. Oku ngofua, ki ha tangata i whanua tonga, na e osi ni liu kakai ki mua i he wafe mawhitu, ke toi foki mai o re-admit. Aiko re-admit kua ke toi foka foki ane ene tangata i whanua tonga. Ka e hiri koe hono mau ene tangata i whanua tonga, o ke kai ke uhinga e toi foki o mau e totonu, koe na na ane mau ki mua, i he hange koe tutuuni koe ki mua mwe lao i mua he wafe mawhitu. Kua pau pe ke toi apply ia, ke mau ene totonu o tangata i whanua tonga, ka aku more me iai ai ngahi entitlement kotoa na ne mau ki mua. Koe whatata ki ai. Ka pauna e mau kere kere a sione, ki mua hi wafe mawhitu. E a liriu kakai ia. O more rewa ne totonu ki no api tuku hau, e a mono api koro. Kua hoko ia koe muri. Toi foki mai i he hiri o wafe mawhitu. Aia mi wafe maluki ahoni o liriu kakai. Kone i riu kakai ko ia, e foki o hoko ko tangata i whanua tonga, ka ukai ke uhinga e toi foki o mau e ne totonu ke no aptu hau, pe kono api kolo na e toko ki mua, i hene i riu kakai i mua e waf mawhito. Ai ko e koe whakamahino at peto unga uke he lao e tau lao si tseni ua.
1: Lolo tonga i nina toi mea e ki pale e miano, pele whawhanua ka pau koe tukotaha ko ini koe e a ia, pe ali liu tangata i whanua i tu apure anga, pe a toi foki mai ki tongani i he hili e wafe mawhitu, e i kai kene toi mao i munu ia i he kele kele, ka e mao kotoa ia e tukotaha na e whikaua pe si isi i hifo i he whanau.
4: Ka pai whakmasi one o toi whakafo o koe tonga, pe a nai lahi a si one he taim koe nai nei awai o kum whanua mau, tangatai whanua i he pore anga mūri. Ko taim koe whok mai whakawa, o ka pana rahi a sione i a mātiu, e whok mai sione i a o lahinga mātiu i a i a sione. Ai koe koe whui mea ko whima ke whamala alasea ke mahino, o ka pana whakawa mūri a sione, e taim koe nai lahi a ipa toone monu i a e foki mai e osko e wak mawhi tu e riu koe lako ke tiu siri se ni. E ki ke foki mai ia o whakawa he tuunga koe na iai he taim koe na e to oane siri se ni. E foki mai ia o lahi anga mātiu ie iai. Ko ie to kamata ne tangata i to ngā ana, me taim koe na e whakawa oai osi e wak mawhi tu o tok lao me iai. A ia o lahi anga ni ia koe na e si iai, kamata fo o ia me taim koe ia koe. Ai pei whamana ala na iaha mauhala sea, o toi whakakato, o uhinga nei mea ki ai e toi pai mea, ko nei foki mai, ka matafo o ia, mone ngahi monu ia, ka matafo mone ngahi monu ia, e kiki nei lava ia o whakoki, tunga kona ia e ki mua he taim kona nei more ai, e nei siti se nise.
1: Kana e toi whakamala ala e kise ai komit kakatono, pele tu ila kepa e tok malawa pe ai ea, o whakafoki kei ai monu ia, o kapau o ku foki mai o ku kei mo ui e tangata eiki pēkoi tamai.
5: Tōko ke o kapau mate tamai ia. Ka kosi liliwe fōha maria ki e. Nā koe uhinga o mumia ki ai. E paulewa ke kehe tala noa ia. Ka paulewa foki mai e aia o kei mo ui e tangata eiki o liliu kono tonga. O ku oangi hono monu ia koto ki ai. Ka peki ia. Ko hai alu ki ai. E ave ke fikaua. Hange ko mea mumia ki ai. Koe uhi nas liliu mori ia. Pe. Si fa foki ke ea he koe ni ku foki mai. Koe ope he kum fonua. Ope he whenga mo tau fonua.
1: Kai ke hekoi kawai ngāni na iai pe mengai whakawhihu i mei he te pile e kau whawhawhunga kakai. Kana e kole minista e potungai whanua sa vea mui palan kolo to ke tātani la fusma alohi ke e whatatari ai kawai ngā ko eni ke tok whai a whimea aki ki ai i he taimi ptālanga iai ai vouti ai potu ngā we.
0: Pea i amanaki ke whakahoko i kātoanga sentuli ua o loto whakalistiane i tonga ni. Ko fotutu e sas wisiliana tawatai nā tonga i ngai polokalama kehekehe kia no whailonga i oi makamaile mahu i ngani, ai aku whakahoko whakatahape e nime konflenis whakatau o siasi. O ku kau i ngai polokalama fotutu u ke sentuli ua o loto e ngai polokalama o ku whataumua ke whamanatua e ngahi ngā aue i he fofuatu utamai ai loto whakalistiane ki tonga ni, kai pehe ki ngahi ngā aue i he loto i he tau e wangi au kohili. Whai kika tala nao ka iaki hawani pea mō popoa aho.
6: I he whaike eke ai ngō ngā le te omu televisione tonga, mō i tangata eki sikilita lahi o Sias Wesiliana, nei whamala ala ia whai whikau whele te atiola, ki e mau inga o makamai leni ka koe au sia ai sentuliua o lotu i tonga ni.
7: Ko tu e tak tak famon mai pe ka ko no moni fok kwai ki lea ko ki lai ni pe mi he him na fa pe mo ton pe la pe prof sai to ori de eu pre anando si si ma lo he fo ko e ko ni fa ta ta e di sone tra no ke to ya sakra ya ke fo fo ma e mama ko fafanga ia mi he kafe malolo e ua, o su olive. La koe ku olive lewa e tahau, ok? Koe olive koe ngāu e ia, koe toko olive e tahau, koe ngāu e kurea ngāu, mi mi whakau kau pehe pe, koe fato e himi koe. Koe tain koe nai tu uta e lotu whakarisia e he ni, nai tā lia e he ni awhio, koe kurea ngāu pe ia. Koe aho koe ako e pure a ngā koe tuki. Koe se ngā oe aki koe a e nea fio pure i oe whamua a pure a ngā a moe si e si. Ne o koe tupu kaukau a e a ngā ma tau whamua. Mā ma oe ako whaunga pure oe whanua a me ngahi whakarakaraka ke. Kita ufamaro pe tope, ne ye e kaunga lahi. Omi goe lo tfa kalisti ane ki tope ane ki fa e e e. Mei kamata. Ako, fati kumua, fati kurea, oe ngahi whara para. Ne ye e pe e kaunga. Papa mai e e tuti pe. Ne oe ngahi whara la kapo e. Kapo tui e whamoni mai pe e paina. Fei tu ke ke. Ke mafo tau ki fo.
6: Pehe a tiona koe whikaumhau i ngā taha o i kātoa ngani, koe manu i a angape a tonga koe ino ai o tuwa. Ia koe ka veinga pe iau tataki aki ai kātoa ngā.
7: Ko angape he tangata i ki President o Shashi e fōtu e ki ka veinga koe. Ki tataki aki kātoa ngā. Mai pe ngai rea whakataru i e wesiri anā. Pane he kamata ngā Mission Wesley. Me te pu e ko ia te tau tōru a e utua. Ko ngā i kawe inga ngā au e ko ia si a si i tonga ni. O tū ki mua a e utua e mea to to hape. A e ko se ngā ki hake aki. He tau ngā au e whai. Tau whai pe mea to to hape. kakumahino tule ala niwa siho kwa kika venga ko ome kala ki palestini ki faya ki framba unga kato anga sentu liua toma fonua mono ia sentu liua toma fonua mono ia ya kuhina pe ia ta plau ta mono ma ta ta kwa ki kwa hika ta useka ua ki toma fonua mono ia kwa eta otua ake siwa kwa

0: Ko wahi e paanga e wakile patseit franganga wanoa waono wanoa wafitu, ke whakapaanga a ki anga hime alele, ma ai kau whakafofonga kakai mai hou eiki no pele. Ko hili e ni hono whakaha mei he vauti e potu ngawe paanga i he whimea aki i whalealea.
1: Ie mea minister paanga le ole o kakoe pale e mia no pele whawhanua, o kumakatunga e ni mei he kole ai kau whakafofonga kakai, ke whakamea alele fo o a ena ngahi ofisi whakavahe ngā. Ka hui koe mahu inga, mo e fie mau ke leleia ngahi mea ngāwe o kungawe aki e ngahi ofisi whakavahe ngā. Na e mea no pere whawhanua, na e tali ai kole ko e nie ka na ikai ke tali ke kumi ha mea lele fo o ka koe lisi pe.
2: Nei fotu mai fo ki whare alea wha fo mai hika wha fo ngā ke ahna u mea lele fo o. I u pahinga, mahi no peku uhi koe u ofis koni ka wha fo ngā ta taha e koe ofisi e taha fitu pa pefo ke ofis koni ka no pere o ku mau inga pito ke ki ahnahi mea ngā ue. Tā koe patseti kona mai koe ki o mea lele o ka pate tau whawhehona ki e whi ma o, ka pate tak taha ka whawhonga ko mea lele tā whitu, tā nake maho i no pere, maho i au ua noa. Sea, nā rako mai patseti koe iapa o hanga holoki a ki whawhonga fo o sea, ke o te wha tau fo o mea lele, ka tau ngā ki whawhonga koe lisi. A ia o kulotonga elekeit, ai koe tupe pānga koe ki ne hanga puke hoti koe ki he ngā mea lele fo o. Ka koe palan fo o ke disi pe o mea lele sea. Koe kalas koe Hilux, mea lele o mana koe ka pāwhonga sea. O ka pai whakatau tā ki utu. Kono risi, mahalo e taha pe pe mahina sea. Ko tā mano wafe koe ia ka pai patseti pe he tau ki he tau.
1: Koe lisi koe ni ngahi mea lele o whakatau e whā. Ka e totongi pe e taha mano tupu ki he lisi e mea lele i he tau whakapaanga kotoa. Aina te whamala ala ki hai ano pe le whawhanua.
2: Less than half me a lele fo'o sea ko ne ospe tau e whaa lisi pa fo'o mai me a lele fo'o ka e lisi pe. Ko me lele i fo'onga ko e ni sea e urotonga lisi pe mo veni e ka pa fo'onga e nao ngai ofisi e ahon sea. Na ki ke whaa tau pe langa fo'o e whare a rea pa mo pure a ngā sea. Ka koe mea ta tau pe ni upa mana ki whaa hoko ki me a lele. Te mau ngau e ke fo'onga fo'o ko no lisi u me a lele. O mai u me a lele fo'o ko hape kalas me a lele pe maha ka pa fo'onga. Whatatau ke patseti ki hono risi ko mea lele, ko ka pau e maumai mea lele, ka wape hono maintenance. Ka pau e whi mau ke ka pa accident ni pau kuponga, ko ka wape in shono pau po o mea lele. Sea, ki ki toi hela ko tunga ui pa anga ia hono toi whakatau pro kio mo mea ko ia. Aki hea rea pau mui ka taho ko smahine o mai lewe fleet for all, ko ngahi mea lele for all ke ngau ak mo mea holo ai ka whakuponga, e ka mata anga e tā uko ni ospe tā e whā, whā whā o mai e risi pe. Pe pa mea rewa e ka whā whonga, ka pau nā whima ki nā hokat, ki nā mea atu ki kau tā ha, nā lawa mau whā tau mā mā a ngai mea rewa kona nā ngā ea ki whunga he risi koni whā i viai, e patseti koni o atu me putunga pānga. Sea, o kama o tā tau pe enu e ngai mea kona mau hanga whā hoko ki he, ki ono malu e mo ui koni e hoi whā whonga. E kohiri, na fua kakato pe pule anga. Ko au e moua totong whare mahaki se o vai taha miliona ke ni he ka whakonga whare alea. Se, ko e mea ko ia ka pana e tope haki panga sisi o totongi aki e nao insua. Fua kakato e insua e ngai whamore ko ia. Ka kua tau wako me ko hiri se ki ki tau fowe halanga ko ia. Nai fotu ai insua ki ka whakonga whare alea pepo ki ka whakonga pule anga. Pei aho ni, ko whakau kau ta tau pe ke toi koto, smart, hono spendi tau paanga, o te tau toto whakatau mea fo au, o ka pauki ki tau lawa a fort sea. Ia e whaonga ku toi lele yange a hon sea kono lisi, pa ko uhinga ku toa e paanga, ko ko ua kiru sea, pa mea lele pe ua. Ka te tau lawa o wha paanga ki mea lele lahi ange he ua, o ka pau te tau lisi, pa toi whapotopota ange ki paanga mo iwi pore anga sea. Ko toma ni atu e ka pau na tāne rei pe, kā whonga tonga tapu ni mago, i whonga wha o koe ni, te nau fia fia koe ngai o ato mō mea rei wha o, hiri ang koe ia, wha wha o wha tau wha, peo wha ta tau ke ni si mā rei pao seo.
1: O ko mahi no koe paanga e ni i he wau te potu ngai paanga, ka o ke fia mao pe puri anga ke whapoto poto i hanu ngawe ake paanga, ke ngahi whaka mō lei.
0: Ko tale pule anga ai kautaha ke ni fale le e mala vaka puna fawa pule anga fa moto. Ko kautaha ko e ni ko kautaha si apani pe. Ko hile no fka hai milista po tu ngawe nga hinga we la la he pule anga se misisika i e feme aki o e fale i he ahoni. Ai ok fam oni atu i he ahoni i Tokyo si apani ai kautahani pe me ngo fa fofonga mi he potu ngawe ki he langa ko e ni.
1: Koe kautaha ko e ni koe Kitano Construction Corporation, ai koe kautaha tataupe na anaulanga ai fale mahaki vaiola. Behe esika ko osvahe ia e paanga e tahanima te smalevalu miliona ihe patset whakaanganga ke e whakapaanga aki ai kamata ai langa oe malawa e kapuna whakavahapure anga fua amotu o whakafofua ke kamata ai langa ko e ni ki septema pe o katopa oe tauni pe. Koe kotoa e whakamole ki he mala e whakapuna fo a motu o kwe unga mwe paanga e toltaha miliona, ka oku wahei ai vae ua ki whakapaanga i he patset whakanganga ko e ni, ka e tok whakapaanga ai konga honoua i he tau whakapaanga ua noua fitu ua noa ua walo.
0: Pe anai tu utai ha eleni a fio ki ntu pouono ki he otu motu kuki ane afi i amanaki, kene a fio i he ua o tāna ki tu unga Universite Pacific Tonga i he ahoni. Ne tali tali wha ofisiale e tamatu i he mawaka puna wha wapure anga Rarotonga ane afi, a ke a ua o tali tali wha whonua o kau ki aia ni ihi koe kai nga tonga o kuna unofo i he o tu motu kuki.
3: Nei kau i heka ofisiale nei talitari e tamatu i, ai whakafofonga o i tui pilitania i heot motu kuki Sir Tom Masters, mo Lady Twine Masters.

Chiudi la camera, non ci vedrai che

guarda, guarda, ti vicino ci sono io.

pasem tumayen ang darong luto yan ang matali ko kautor nung una binatalang ang gom yung bagayan rakap akong bula binakatukan nyo inabay kemo ni naluwi biti ni samo tumay and nung da porkaramu binakong gwen nung do may biti sir ni NFM 98.5 o binakatanga may upang uli kanda nung do na makasama yan ay may ugalisyon tayo kanda kine nung darluto na matalani kuwa o yan ay tiko yan na ole ni tanya wala na kenawase ono may natike na indua kenatike na tiniko ono ranyong gay wawilikan na wasin ilisyon ningo kawamutan ninda kilabi na kanital nungo e na kaya do bitania la ke na ka en ange da kapo e na en do na ela lo bena ke da rede na non delle suni na mbula e tu ran ngo ko tenialo ko te no va ka sama ni wa sen dua o ya ni vina ka to ko taria si me le si na turanga me le si en do na ra u so no bulu na turanga me ra le wa na matri tu ka bilu te tu ki na na punong ko papuluniyaw na tuyo tariyas. E na wase ruwa haranong gay redan yung ingay le tulo na kena turang liliw a kena matay beira ko taniyala. Wase tulo na gay redan yung ko taniyala sa usi bintundu beira e na buku ni nonang bula ka redan na tuy ni tibuhuan na yalo yung usi bidake kasaranuma me tuy me lisikwaya me lewana matinitu tuldoko. Ia nanti kena bang tangkai reda abuna eveli si kekine na tweet dan orang nanti kita kita niala melihat ni kune wa endona ka sana numu kino kue me nanti kita kue na bunua ni nona vinga rabia endona kai toto ko kine na ba kasama enda ba rum enda ba panguli kine na bungyongo enda matak ni kuwa Harongo bi kenda ni bolo tambo ni tike ni wa era sanga tike bu ngati kwe kuira no ni lo lawa mer kunye induna ka me sala kino ko taniala en no rangati kwe go induna ba tutu ni bulo kanda na sera ni bulo ni kina ni ndo bulo tu ndo na ngau ndongo de rede na bi ka bo bulo bulo tike nda kina kina ngau nda sambulo ndo na makatungo ta kalunga tana tamate kila na kalue ang karaba. Ia wakambute na baka sam ni lesuni ang dana bangu likini ni kuwa. Ang dara edan ang bula ni itaniala. Ia wakabuli di kenda me rao ni dana kila na bunu inda tuta ki tukina. Ni dara ko duruma na ndende. And ndusi kina. Ia na ngau nungo e rao tatigo ni sa emba ki Diyos ang bulu tuto ko kotaniala. Ia na roma ni nona emba ki tuto ko ni nona bula. Bulu tu kena, dua nata mata, mata nata kem bulu taka, nih bagarau nita mata, ya lontina. Kawan gue pikir dengan kena itu no ayah ni salah gue sibuk mekutenya lah. Itu lo nih bulu taka nih bunung gue kopi bulu nih medovi tuh taria si mai. Siapa bagan tu nih bisa utak bagan dua nih bagarau nih lona. Siapa nona daka daka, kena nona ya lontina tu, nona ngarapan nona kalau. Yang dengan ini dengan tiga nilai lima, kawan gue baik yang dengan tiga nilai lima, sangat indona ka, orang gay kunya medal kina, orang sangat kunya ngan indona ka, medal kina ya, nona nalutu, ruan nona kelu, gue iran na lewengan ini nona lawa lawa, nona saat tiga bu merenggati kue na bilisi sabalisa liskina, melewa na na me biluta ke na nona matini tu tu tariasi ingra sa sega ni reita ka kunye wa indona ka me rambiti ki kwe kina ngai rasana numa me rasana dushi kwe na nona na luluto e kabe ngo vike anda na tike ne ono iyo kuira na turra ngo rasanga ili redi tu tariasi o ya me baka tutu tako turre tu tariasi indona lawa rasana buda ka mbuleyani merawa ni zako kino koteniala me ena nonra ena nonra gati kwe na buku ni nona lutu wana nona na kalou okwe sa rangele kire kine ndona ka ndona lawa
me gusta que tu historia así, o sea, que va a caer en duda, luto se encarga en una club, ni un buen y todo es un bulo, ya me luto en donde una buena club, va a cantar tu historia así, que va a caer luto en una buena club, que se viene viso, está arriba la bala, ni una luto, y tu historia así, ya me sale en vivo en Angarra Leone. En el lado de la rida, oye, sangre y bandita con tu interese, oye, me saló para mi tía que persia, un gran lado es sauca sangre y en el viso está que en duro la tamata, uliquina o cuesta le gana tuy. Sangre y va al lado de la longo tu interese, que en el que en el sau, ya, dona canga en tu teniquina en bula, en la barro. En la barra humenda para agarrar la mata que tiene en la huasil lechuni, viene acá temo chevi que anda la mata ni sin ni cua. En el ulutanga me va a ulutanga que tiene el buen hongo. Oye, no no mo kila na bonua. Mo kauta kina na no mo lenga. Go na lenga en la sotama tu na tamata ni sin ni cua. Cuando caiba cosuma, oye, la lenga le bundundu es sotama tu na tamata ni sin ni cua. Y a ni lago turuman dende, dusi, bikai. Romo do mother na bugini vein rakini bulu enda tango sobra tamata. Ngai sega ni kila na bunua. Rau ni kauta kina na nona lenga. Yana lisu ningu enda ngai reida kina. Yana baka tutu tuzo wa sambashi kumai membaleta na mbula na itaniale na kanda sandushi kina. Kabango vikenda na tike netini. Ye nisa kila kutaniala sabolai uti na ibola. Kabango vikenda ni ibola tambu asa dhuru kina nona vale. Kanisan dola tu na kena katumba ni nona lungi mendoni Jerusalemi. Sa tegen dure ndo runa baka tole na bei singa. Me masu ka baka bine bina ka wana ka lou. Me baka sanduta ka bei liu kukoya. E na tiki ni wasi hongo. Ka ungandre ma kina me ukauta mai vikenda. E vanga na baka sama. Ka mbasi ka kina nona itu utu ni mbula kwa teniale na mbula. Mbula mbula taka. E na ngauna e sotava kina na waka tūle ni mbula e matata wua na ka medakawa. Ongona wunua ngai mdau basika kina na vinaka ni nonda ndau yalo ndina tu ni ngarawa na kalou kena nonda itavi ni vingarabi veira enda ngarawa. Kapa ngo vikenda na lesu ni ngo e na ngauna sa basika kina na ka medonga kina na nonda mbula. Matai ni waka sama me nonda na mataka ni kua. Oya sakila kotenyala na bonua me kauta kina na nona lenga. Weekend nda baka rongo tumai na luto mataka ngo. Au bina kata mwagonda mberi kenda na ndona baka sama ngo. Ulitha mo kila na bonua o kauta kina na mulenga. Ndo laga dhuruma na mundende. Ndona mataka itu matanda. Mbake itungo matanda. Ndona singa, sendona ngauna. Enda sanga ni kila na kai na sotaba. Ena nonde ila ola kuni nonda mataka. E veitaniala. Ena ngauna sambasi kukina waka tutu. Methonga ina nona lotu. Rangati kwa ina tamata. Ena mbite ki kwa ya. Ke waka sanga ni lotu tale. Vua induna kalou. Me nambiu ena ngara lewane. E veitaniala. Ena tutu etu kina. Etu wana ngalala tu wana ndondo. Merawa ni thonga ira kina waka tamata. Uwera mbite ki kwa ya. Yang saya sering tak kawal lagi nak bertanyalah, kawan aku bikin dia bola tamu, enak baca sama ni lesu ni nonton mata ni kuah, sakila aku tanyalah nak bunuh mereka untuk kina nonon lenga, kawan aku bikin dah sahdu kina nonon vale, oh hallelujah, ada apa itu ko, bay vale orang tak kaya nama tangan sih ni kuah, abuna elah aku kina tanyalah, mereka untuk nonon lenga, mereka untuk nonon vale. Ongona bonu eti kina na longi tambu. A bonu e rondo vivo segi kina ke na kalo. Sa kambi mbiki na vikenda na baka rongo tumai na lutu na mataka na singa ni kua. Na kai tigo mai vale. Oyana nomi dama dama ni soro baka mata bu vale. Ulitha mondo kauta wana kalo na nomu vien dende ni mbula. O sotawa. E na ngauna enda sa andunu maka tungo. Sa kambi mbi vikenda na nonda baka zoko taka baka vinaka na nonda dama dama ni soro mai vale. Batungo e na bonu oronia onda u. Ndo mongole lesu kina. Mbalete nyo kila.
Nikiko kina dona bunu orang ini dona ambik kina, dona bunu etiko kina na yaloni kalau ni share yaloni kalau, main dua visa tabi na ngau na ni nomun rendre, dua na lenggal lewo itu sotabo tu, na tamat na sini ni kuwa, oya na ngau ni sotabo kina na lengga, gay share ni kila, evena bunu a, mekau tak kina na na lengga, rida na weekend na bawa rumah tu main ni kuwa. Kaku ini kau tuan atau mata nunum lengka, awak siang ni tukur ni dah, ya samping binga, menda bulit atau mata ni kuah, ninda lagu dulu mana rendre, bikai dusin nambula, bagai tasyog weekend dan anon delicious ni salah, kata siang ni kila nak kami tu tak kawa, bulit mondo kau tuan nak kalau nunum lengka, ni mati ni pita na wan seli, mati kene vitu kami ngau weekend rongo, kanto umpita vikoi nunum mondo romo tu kerenga. Nisa ando na numike mondo kokoya. Wei kenda na semo tume na lutu na mataka ngo. Uke kenda na kalu. Na kalu ina numiko ina numiau ina numikenda. Ngoendo na panua. Running the ray. Running the cutting don do kina. Doto toka vya una sami. Wasi tulusa ulu kabati kine tini kawalu. Kabe ngo wei kenda ni wala tambu. Sa ando wale ka kochobo. Wei vesa ramushu na elonda. Nikuwa ni warongo tumai. Ramushu na elomu. Sa siga ni kilai. Vina punomu. Ray kina. Matadeke kina. Boleh demo kilan, kalau engkau entang garabi, segini awak entau boleh. Me, bukan boleh rasar musuh nelonra. Bisa melengah ni dekya. Kau bangun bikin dari bolot ramu ni kena tomira. Kasar bukan boleh itu telinga. Santa sila tu nolomanra. Nikua kebakar rumah tu me nikua sami ada bentuan angan penua. Sasaga ni kilan punu mulaukina mulaikina. Boleh demo kau tu nolomu lengah buat nak kalau. Ni Filipina awak sebati kena uno. Dou kakuo sarani o mododa e na kake de ngame baga takla e wana klo no mundo kere kere e na macho ni mai vosa na kalu wate ki koe na turra no chishu wate ki koe e na madhi una kena wase tini kandu rosa na vulu kawalu dou loko mai vya koe ke mundo baga andu sa oda ka dholata ni dholo dholo bimbi ea kauna baga dengui ke mundo wae vosa chiku na kalisto wate ki koe kauta vuhana no mulenga bita vuhana no mi dholo dholo masu vuhana lako vi koe e na sule viko koe na nana baga dengu sotavi kenda Merau ninda kuni baga dengu kina, o kuna baga dengu kabango vikendo paula, tu no kuna baga dengu sa wushi via eno vika kenga. Imate ni wakasa me nonda ni kuwa, enangu no sa lago duro makino tenyala na dende sa seri kila na kame takawa, enangu no sa rongo takino tenyala baga tutu sambasika, kabango vikendo ni bolo tambu asa. Kau tahu nona lengga asal dulu kira nona vali, enak benua kila aku ini tu, tiko kira nona kelu, enak nona itu sama sama ni sorma vali, enak benua rau kira meli masuk bos wana kelu, semua wana kelu nombor lengga ni kuah, ni baru orang tu mainan domongu enak nonda lutu, enak domu iviti serne ni kuah, boleh demo kila enak benua. Mundo kau tak kena na nomu lengga. Na kini karua. Oya, sewa lengga ni kila otaniyala na bunuwa me kau tak kena na lengga. Na kini karua ngo. E matata baga vina katubwa. Na kame za kawa. Kame ngo vikendi bolo tambu saan. Dolaba tu. Dolaba na katumba. Ni nwana longi. Mendoni Jerusalemi. Sanga iteke ndure nduruna. Melotu. Mua. Na kalou. Nona durungo ivale. E senga nila ingiria endua. Me tukuna buana kaya tungona nonda itobo na tamata. Oya ninda loko duruma na denre, totolo nonda toro na wani boso bosa. Me rao ninda ngiri atale ndua, senda baka tukutaka ndua, senda boso vikango, se boso vikango. Runga da vita niela, e sewa ilanga nikilana buna me koto kino na lenga, e matata buana kame takawa. Kaba ngo vikendi bolo tambu san, dolo tuno nona katumba nona nolongi, menduni ni Jerusalemi, sanga iteke nduru nduruna me masu kalotu vechiova. Ungona bunuwa sa kilaki nako teniela, Tamata e vaga itaba dhaba sa andina Endo vaga itaba dhaba na kaenda Vaga tutu taka na tamata Na wuli na taka dhaka na rongo na ilabo Kakeza enda vaga tute ke taka tamata Na singa ni kuwa e vaga itaba dhaba Ia na mbulu wana kalu na turankini marama Ninda tike vuhua Enda na dhaba talinga vuhua Na singa ni kuwa Vitanyala nisa Kila na bunu mikotakino na lenga Kei matata vuhua na kame dhakawa Kani balo tambua sa ki Tegi nduri nduruna me masu melotu wana kalau wana wana sangan revikina wana kalau
me mai takoso se me ke la kwengo na bonu me takoso na kire na kolo ka vaka tulwa e na ka me ve so tabikina wa ni ko la ka duruma na ndende na kangu ko ro to me ni ko wa uli za me mata te veiko na ka mo za kawa o vaka sa mata ke na marika na wasendua te ke ne vasa na bulu pa te ke ne vasa na bulu ka rua ko te ke na no na ke na doni tala no ni ko na turanga tovi matingo vuko vuko turango kabongo weekend ni volotambu ni sarungo zokoya ni sa lago tigumaina kristo ena bonue e tukina kane volotambu nona lago sange lago mai vua en dona turanga e vuko vuka wana tamatongo e matata vuka vina vua na kame zakawa aya ni redro na mbula redro na lenga pagi tapa tapa nak karu ni tak kawa kena kuasa sangat terlalu nak bunua orang ni orang kena semua lagi kena mebukian merau ni buke kena nak kai bisuk tu kena nunggu bulan mata tapa kau bina bua kau bengkau bikin dari talu no tiga kau yang mari kena wasin dua basa bul saat tekin turu yang mati ni turanga kau masuki koya kai wana turanga kau kau kuni sabi nak kata mau sab sabah muni baga sab sabah tegiau gay reza nak kai zakah bikin cuci kani bolo tambu asa ya loma ko chisu kanon dona lingana ka kaiwa au sa vina kata mo sam sama kavi kani bolo tambu bo sorry sam basika nam bulo basika na bisau apo sa sama tek na turango men buku buka solenga to tuno nam bulo ka asa na numo ko asa se kani do telefono meroni buke so tabikina e ni sa rongoda ni tigo be Kristo chisu na mbula rao ni baka somsoma hata kikoya asa kaya buwana turanga ni maiteke ndure matana kema kako ni sa vina kata meu somsoma hea muni baka somsoma hata kiao kama ngo vikende wala tambu sa fuki na kalu me tarai kwe me tukuna wa au sa vina kata mo somsoma baka sauri sa mbashika na mbula ongo na lenga lebu ndondua ina do usotawa na tamata ni lago dhuruma na lenga se lende sika ni kilana punu me lao kina sika telenga na kilana ka meda kaba wego mbuta vikende na varo tuma isa rao ni baka rara matake ni londa me rano inda kila e tigo indo na mbula rano inda vangule kina e tigo indo na punua rao ni do sotavi kina na sika ni kua menda kilana punu enda kauto kino nda lenga matata talenga na ka menda da kaba na keni katulu e kaba ngo vikende vlo tambu wana turango siangwa lenga ni kila na punua me kauto kina lenga matata vwa vina ka buwana ka menda kaba e keni katulu ngo indo na mbula sa baka i wala wala taiki kwe tu kina kataniala baka tolu ena vishinga me masu kina me baka sandu zakawa iliu kukwaya sani ngai masu ngani ya dhona nanalenga uke kata na kalungosa baka endo tu ina nanda imbula nikuwa ya nga inda ndo masu ngana tamata ni saa tu nalenga ya vitaniala senga ena ngao ni nona vinaka kena ngao na talenga ni nondrende ni rau rau tu nambula esha ni tarawa na nona ndo lotu wana kalungu balatan ni sakatu ni kilana bay singa ni mataka endo tako so ba kin non bula sa ba kay buli di koya ka ba kay tobo ta koya ka don non bula ba kay tubo tuba sa ba tubo tubo ta tu kin non bula ay min do lotu ka masu wana kalo e non non ba ro ti ko tu e non non bula ni non den den ni non bay singa oh hallelujah sa i ba ro tu ndei tu ni non bula e ana lotu ke na masu me baka tolu wana kolo o ko ngona sa kambimbi na non dumbula na ka enda baka liuza se abu teki tukina en dumbula ongo ni mber ni ado mai na no mbe shinga ta buli dera kangu mundo baka ruta kiko en ai talo nongo enda rida oya melimbiu ko na garlewane weekend ni ko ke ba en bashi ke ndona ba tutu ya andona ngana ndende ndona ngana nda vidi diaki e amo le biru te ngana garlewane o sare ba na lewane so re ba na ka uno sotaba e vita nela ni matata buana bu no le ko te ken lenga matata buana ka me da kawa sanga e va de biru ko ndona ndona ndona tutu ni mbula sando da ka bu tutu mai ngai rida na ka ngai ta ka na kolu wa ngona mbulo sa ba ndi te ko e uti tuki no kotaniela ni pala pala ni mbulo me mbulo ta ka saru te mesenga ni e mola ti ko ya na i ba tu tu ku na tu tu ku me mbiu ke na ngarle wa ne bana te ni sa ba ndi ta ko uti tuko taniela e ndona ve ka ni
wana kolo o kwe lewa na mbule ni tamata kena lewa lia. Ongo na buna e maso kina mewa pina pina la kena wana kolo e ne tugu tugu zambasi kamai ngo. Ni saramua kena kolo na nona maso o sanga imbasi kamai. Na lenga sa pagarauteki tu ongo na nona ngauna ni kena mai baga pina pina la teki ngana kolo e na nguni sala sa pagarauta oji tu na kolo. Oya ni kena sotabi na nona lenga o baka u rede baka tau lealo na mbule lako duruma taniela kena nona lei baka bine bine katak nga wana kalou ni kena taniela sa baka rote kau chitu na kalou ni mbera ni basi kamai na baka tutu me zonga ikina nona loto ngai reza na baka sama ni lisho ningo na kia ni kawawi kenda ya ni sa baka mbouta nona masu ni sa rungoza na kalou ngai baka sine tikoya na nona masu e nona na baka vini vina kataka nga na kalou nikua me buke ikenda na kalou enda siamo tumai na loto ina mataka nikua ulitha mua baka mbouta na kalou ena numu dina tikoya ni kwa ngoa shikani yawa o kwa ngoa na kalou sando wole akabita niyala sanga tali ngele musulu katale ndona ka sambashi kanga mele vaka bine bine kataka na kalou na nona vipaka rutaki tu ena nona na mbula kaba ngwa vikenda na ipiriu na kena wasitiri kandu na tiki neono kema kasa asika na pangambukuto sande ndia sara menda vina kati o kwa isa toromo na kalou ena ndonu mipaka mbukuta ni sambula kukoya ni sa somi ratale nga era sando baka sanga rai koya vikenda na siyama tumay na lutu na mataka ni kuwa menda bulida ninda sangrabo na kalou menda turbi kwaya ene ala ipaka mbouta ni mbula na kalou hallelujah ninda usomu talinga na kalou na masu siangwele nga inyo kwaya kapa ngwa vikendi mula tambu ni sa mbula kukwaya ni sa somi ratalinga rasando ipaka sangrabo kwaya vikendi ni kuwa na kalou ina ngarabe kalou mbula kalou tau mundo na kalou e tuwane wali nanda lenga na kalou e siangani tamata mendo wibu kiaki o kwa ina kalou endo elon dina ka elon loma kando wole ka mendo wiso tabi na nanda mbula ni dende gai reza na elon ni mbulo ngo lai baka bine bine katango o taniela gai reza na kayado gai baka mbulei kwa ina kalou menangara leone ni ngai mbile ino taniela nangara leone sao viva rau tigrao tume ina kalou me sota vita niela ena nga una imbiwe ani au reza baka talo helo waya ninga imbiwe ino taniela sa sianga ni amole tikoya me rerwaka na leone sa baka vini vina ata nga kwa nikila na kalou sa liu na kalou sa baka rutakan dona sala na kalou sa api baka mbulai na kalou tali nga sa api sota vi ele mwote taluto taniela ena vanua endabu kina na lewani na rausale tu wata kina lewani o kwe kirawa ni baka matia na tamata o kwe rani baka tatana na mbule ni tamata yango me baka talitu mesa mano na lewani mesa alino na ilokoloko talitu ena ngara ni lewani oh hallelujah me buka ikata na kalou na matakani sika ni kuwa Daniela sabango lia nono na lenga betika kina wana kalou ni kilao kwea ni matata baka binaka tuwa na sala ni nonro viwe kani kena kolou ngona puna mbula takatua kwa ndua na mbula ni nona yalo ndino tuwa na kolou viko na wekangu baka rongo tumei na mataka ni kuwa sa kambi mbi na viwe kani wana kolou kambi mbi na nonda sema

Iau sa te vai anratau le toka manda wiki anda ana mataka vina ka indi indai ni anravina ka na alu viviti maten tue tolu ya sana etin ka ba. Uni sa baka tundalinga tiko mai ana mataka vina ka nikua. Ana sal ni kakambura ki ongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 ni indomu viviti eser ne. Anda baka vina ka lebu ni da sa baka iba angata ki baka yalu. Mai buwana ital tala vinga ravi ana mataka vina ka nikua. Ital tala liu ta velu ta itiko. Se tal tala ngas tiko ni Impact Church eser ne. Tal tala roka ta vanga. Anda baka vina ki na ka baka mbauti. Ni ko ni sa nandu ito rati ko na nomu ni bota bota. Ana mataka vina ka e ndendai. Ndona vunua mu ni kouta ki na nomu ni lenga. Ni ka ku ni kouta tala ndona vunua. Ni kouta ngavi chisu. Oya na i tagitaki se na i vanga baka yalo. Ana mataka vina ka and then die. Yeah, sama sula kita rin tingnan na nandil ko lako ena singa ni mataka. Sanda baka vina vina kina baka levu. Ena buku ni venga rabi enda sa teka buku venga rabi tiko kina ena mataka vina ka enda enda. Baka vina vina ka buwana kalu. Ni baka enda tiki enda enda na mataka ni singa buku enda enda. Nda reda tu na nona loloma. Ni vo ni wabuli tiki enda ka vo ena vi mataka. Kina nonda mbula ya dundua sara ena mataka vina ka enda enda. Ya nama tak benda ni kuah uwa bagian itu kan dibikin muni nama tua, uni itu siang uni itu dalat itu ko, dan nanda ngau nabi nak kongo, nabi nua tapa ngau baru orang itu mikirna, enam tak benda ni kuah usah bagian raka bagian bulat itu kan dibikin muni, enam tak benda kain dendai, angkat senapau, arna yang ra manggu, nabi lebu nanda siang mai bilawud enam tak benda ni kuah, bambu iya ni, oh oh kaiko nama tak benda ni kuah. Sandambe ingoro sandol numuretio iko usaba kayan ria ni ngumu ena ma akavina kanikua ya wikem ni talanga na ital tala ngasi tal tala vilutaki ena ve valni lotu ve mata lotu yango i Kristo oni ben karaviti ko ena bonua lebongo serne saba kayan raka bakam bulati ga ni wikem ni keirana numuni duirandini wikem ni na ibu ibu kini tal tala wikem ni na leoni matam bose leoni tuira mata tuirara ni ve valni lotu bakatal ngaki na wikem ndo na katolika wikem ni na turanga bete na turanga fada ena mata vina ni kuwa vina ba lebu na ndo ben karaviti ko ena bukunra oira era realitu ena mataka vinaka endendai. Wikim dauna kavitu dauna venga rabitiko ena singa vinaka nikua. Siang ni dau ngule tabi kemunitiko. Nando mo iviti eser ne. Happy Sabbath iwe kemundou. Ena puno dapa nga dau ana venga rabikina. Ena mataka vinaka nikua. Na besa i Australia dapa nga. Ena besa i Australia se na be puno dapa nga dau venga rabikina. Ena mataka vinaka nikua. Enda venga rabitiko ngango. Ena buku don dua tiko ngani. Dona inaki. Oya. Mera vangarei tiko na alika. Mera lesu tiko na alokedo ya. Mera lesu tiko buwana kloe. Na ipaka tau ti oti ni ngau na ongo. Ya, wiki muni todo kasar na lube iviti, oni andau, oni ngande, tiko tiko boli pak ngande, na mataka finaka indi indai, sabah kaya raka wakam bulat tiga ni wiki muni na domo iviti eser ne, kaya siyama tiko may na mataka finaka ni kuwa, wakano ni finaka tiko na buku ni ngande, maroi tiko na bula, meran da lesul tali vanua, meda bestar tali, kaira nandui matapu bale, era tiko may vanua, wiki muni na ngole tiko may wakatakadaka, wiki muni na palm scheme workers, na mataka finaka ni kuwa, sabah kano ni finaka tiko ya ni, na domo iviti eser ne, wiki muni todo kasara, era mataka finaka indi indai. Ia tindo mandang ana serba ko speli weekend ana mataka binak ni kwa medra na nanumito do ko sarkina o ikemuni to do ko sar na sa sema ti ko mai ana mataka binak indai dai ikemuni na lobe biti oni sauti ko baka mataka ni ngole ti ko na le raka lebu sarti ko na itoke era bondo ti ko mai na tereni ana mataka binak ni kwa mataka zaza ti ko mataka batam batati ko weekend so so ti ko nan raki tauti ko baka lele na uda ya marriti nga nan bola darati nga nan misul ni kata-kata merani ko mekuan atau bimate ena buku nin raki ena salah ko duruma di Kongo. Ya na serongo ena onda talemanda ena mataka vinaka ena.

0: Ia vesinga kia dhe nano na lolo mai e vautu ngā vikenda ena mataka vinaka ni kua. Ia ena mataka vinaka ndi ndai au sana me wakanga ni nana tau vuku ni lotu ni na lovoni ndai. Au na tiko na leini o talatala kelepi koma e sa ubo kumbuna mega. Mena waka madala taka madanga ka vesureti tiko, vesureti raramba tiko. We kemuni tau dhaka sara na lubebeti o nisi amati kumai ena sala ni kakambura ki ongo. Niana vinaka talatala ena mataka vinaka enda indai. Waka vinaka tai tiko ni oni tiko rawa. Rawa niko ni waka madala madanga kina ena buku ni namunda usongo. Ena madawa siena singa enda sabaka na mata tiko kina.
1: Sangang ngam ram balut tu ke di turang ni balu maten tukang ga te dini belomani ba dam balut ta bata na sa ne til ka ba ki men lu bi ti oni tu ga Australia ni mulu bina talanga na pamokas oni di ti kongona mata kadaka ba talanga ki men ki men na mai buli ki men talanga men gara ada kadaka tu Australia o wa bi na balu bi mata ka lu tle bendo ngona mo ba mata ta ka bi ki ada na lu boni dei en ka bi tu ni singa ni bulu tu lai ti ka de bi tu kan dua sa terbu mekina na ni mami tangi asu tu ba wana na tu mekina na na la bono ba turang lo boni ko sarun do lur sa bul ka ono i sarun ni tra ta ka mekia pakan do ngan tonen ba ki mem do lutu kina na kelo le biasa na tale sora lutu bi bula o ki to pakan do ngan tonen ba kana bi bula ke do chula ki mdo pakan no mekina na bi pakan lo mentak li bua pakan do ka so bir le kene wasi na ni mami ga sara la tala ga mai mer mai ta ka in Queensland in sugar cane ngon sa hoti ngon ta ka sa ke tu mer ba kolu stali bit ya man ke la sta ke tu ni berani ngalo sa ho bit ya ar ga da membule akora kai kora tikinu go metora street kembale na first nation community beretuna beretuna ve kanda na ra kai tor street i rango nda na selebi ra kai lubuni o ki membata na watelanga ki na na bibu na tale so ra ki la ira ki mina varro tu mai avec buru todo ko kalau boleh kedi buru rendo lu tuna buru chula sino ken tanga Australia me bon noir en lo tina era lo tuna singa tu si tina kabiti ni chula e bikin to Australia na bugu ni takaka na bugu ni telana pamuka sele buru langsar me pokaya me Queensland era la koma Western Australia era na chiku telanga na lo tungo en singa tambu mayongo sini mataka na singa tambu mayongo na kali mo ni singa ni buru chula e dan lo tina me sen ni kapitu ni singa ni kapitu ni singa nda singa kelo bo ni buru to doko kenda to ni singa ni bulu na kali mo ni singa ni bulu tu la singa tambu ni mo na kolo kana ya kavi na na hol nga na Guildford Community Center North Hall na mi singa me non to do buna o na tal tala pita bolea ma na valo ti ni wesele me di stress me ka kento da uri chiko na tal tala to buna bi kenda to na bagi ko na to ya bagi chuma wesele ki to bi ngara bi ngo ki to valutu ni kisifar kumiti senta anu adol na buna vio kani kino lobo ni matangali vini anaka rasi ama telanga na vio kani ngo na turan rok takala main daku mai teilevu irongo rana o kito bata me lobo ni matala kina mai nandi vidana koro mai nandia mai kandabu telanga dhaka unrobe bunindua ira kiendengo kime minamma kami kime naredira na mbaki sawo ti matakali ki mimi kinda linjo telanga na matin tu na Pacific ngo era la kwen rege ba madala ta kitu tu la kitu unra me lobu ni ngwe meni tu ngasi era la kwen batungo na me be kedo to matakali ate ku bu na matin tu bit ate ku bu tang matin tu bit na 1872 na ngon na sero sero ta kombau ni berge solo bit Britania ate ku bu ta kitu manda me di ba ki na matin tu bit na ni me mi bolita ki na kelo bu na ilavo yanga ito ebu kina matin tuwe biti. Nkwa saa matin tuwe tuwe ni collision gamwa, na irambuka, yoke ateke bulu teke saranga biti. Mendoa na matin tuwe na ngona ya, na ni mamibulitaki. Oke mami, hira mena dhola east, maithake ya, hira na lako dhurumu tunandrenre. Kempa ilave kito welo tutunga ni vana nubi, esanga ni adhana tuna celebration service. Mevaka mendoa na kena pression worship, baki mdo untame kamae, tamo na teke biki mami, aramasulati. Kepa kata la nga wa shi lo boni o tigi lo boni so sambo bulo tu mio bolau so tigi tigi lo mebiti na nonda lo tungo ni sa sureti ke dekina ka tanga mena lo mu kena ke temu kena no mumbula and the Tomisota, Queens, Guildford Community Center, North Olympic Corona Cabin, Matagalo, Surge Community, Tunga Muningola and Kina Cabina, Madalama Kibakani Barong to my Savina, live on a station, you go on the station, the Kavit, Esterne, Vibulong to Mikromatangal Viniana, Ausa Visuriti Ramba, the Kimunike, the Majid Patro, Kumbun, and Burmasanto, and Bala Kavakasanga. Ini kima mi buli tega na kelo buni tuwe kima mi kasi ni tuwe tuwe bit kasi nta bit ding ding na bagi mo ang ona na bimbi ni singa kelo buni singa ni lo tu celebration alo tu tunga ipagan lumi non rabul tega ni mi ngasi mi tuwe buki na maten tuwe bit enda sa hindi ni tiko mo yo tu na talde mo ni suwe singa ni kila do na wasi lebi ni kai Torres Strait to kung gore tu kiri buno gore era kelo buni abul tega mi na tu kanra mi tuwe buki na maten tuwe bit pinagwali matangali.
0: Asar wale bu turang tal-tala yana matakabina kende inday yana buko ni base ratio ya ni sarong ati ko na base ratio ya siyang ano yung rekelbo ni wikim ni talaga na we wesa na itin kaba ngole ani kalakin do ba tayo yana buko ni kaya na marote kiti ko na singa bimbio ya yaya yana ikalima ni singa ni bulo July yana singa tambong ko na singa tambo katumay. Dang sarwale utal tala ena matakabina ni kwa yen do matanga na sere mo do na botai kina ena matakabina ni kwa ena buni baka bakarau do baka bakarau tio kina ongore.

Ia yeah, enda marau, enda matalau, ninda savi sau, enda mataka vinaka indi indai. Nanda wibite eser ne rokoba kanto katiko na lau ningele, enda mutuka senda salewena tiko enda ngonongo. Enda baka nanumira kina na kena matuera sambaleani, uera simbula tiko ke ira na kena kawa tamata. Wayanga uera na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka vinani kuwa, enda baka vinaka palemu ni toko ni tiko na nanda ngona vinakongo. Rauti kina wiki enda na ito kei, matentu eto lesa na itin kaba, enda bunua lebungo Australia. Serne, mendabirungo din domutiko ena batabata ni venga raviongo ni Radio 2 Triple OFM 98.5 ena vebaro waitau dako. Ia na Liverpool City Church eto kona tiko na nondanga unongo ena mataka binangani kuwa erto sabi sureti tiko yani ena buku ni venga ravi erna tona venga ravi kina ena singa ni mataka na sokalo na venga ravi ni sokalo tiko na nondanga ubali lotu ena 285 Big Street e Liverpool katoka bimbasa inga kena Park Levu e Liverpool tolu sebanga na mineti maina tereni steseni ni tereni ena nondanga ubali lotu ya tega butiko na nondo to lotu ena tini nakaloko ena mataka lelai ni mataka ke oiko endo na lube biti o tiko boli bakngande si o tiko baka boli boli ti Liverpool bangrati ko endo na bali lotu mulaki lotu kina ena singa ni mataka Liverpool City Church ena ndua walulima Big Street e Liverpool erto sabe sureti tuyani ena singa ni mataka. Ia ni dasa tiko nga ena Liverpool City Church and doon nga to conference talaga ena vakaya dhuri tiko host tali tiko nga kina na Liverpool City Church. Kaya ada ni conference ongo na Arise Conference ni rona undolu rusa nga bulu kaono. Ka theme tiko ni nga to Arise Conference ongo na Liverpool City Church oya na Unashamed. Ka taurimai ena Roma 2, wasen 2 tiki na itini kaono. Nurto wa conference ngo ena tike butiko ena ikarua ni singa ni bula o chulai na bula katumai ena sara wa bakaro bakata parti ko na bula ngo chune kena bula chulai sa tokai matanda na kena ikarua ni singa etike butiko kina na nurto conference na Liverpool City Church kana dhaba tiko yani ena ika lima ni singa ni bula o chulai. Wita toka na kena speaker erto ngole tiko mai tala David Pastor David ngole tiko mai Nauru Pastor Kapao Junior ngole tiko mai New Caledonia baka tala nga kina tala tala Vandei ke tala tala Resake ka baka tala nga kina na nandato lead pastor di Liverpool City Church oya o Pastor William Valevatu erto na speakers tiko ena conference ngo na conference ngo endo ni mami tunga na marama ya ena ngono ngo ena vita na mbaki saoti kena singen ena mbaki ngo kena be mbaki vita na mbaki saoti sa sureti tali tunga we kemuni na turanga sa dollar araba tali tunga we kemuni to do sara we kenda to do sara ana buku ni conference bimbi ngo karto hosta katiko na Liverpool City Church erto toko na taletiko nga na Radio 2 Triple O FM 98.5 ni domo ibiti eserne ena vibakaru wa ito doko kanda venga rabitiko kina ena mataka vinaka ende indai. Ya viki mundo na Liverpool City Church ena bukuni ya venga rabi ndo bakabakaru tiko kina ongori ena mataka vinaka nikuwa. Na seri mandanga ngo mundo sana numikina ena buku ni baka baka rau ngori. Baka edhori tiko na nortu conference ni vosota ke mundi naturanga kena marama. Ena baka edhori tiko ena Hans Hotel e Kasula. Ningirigiri yani ena nambo ngo na saiva bali mandua walu ruono. Tolu saiva rua ena buku ni kena itukutuku baka matata. Baleta ni ena baka idhuru-dhuru takitali tiko nga na conference ngo. Etau ya donan rau nandola dua na tamata. Ningirigirian yang nanambo ya anak kena tuk-tuk baka matata, saya baba lima dua, walu ruono, tolu saya warua. Dangaliani, kalaki toko ni reto na Liverpool City Church, karto toko na tiko, na nondangaw na binakongo, ena bibakarawai tau doko. Yara serongo, matapu bali ni Liverpool City Church, namundo ando batay kina, ena buku ni baka bakaraw, do sa baka bakaraw tiko kina ongori, ena buku ni Rice Conference, sa koto may matanda. Enang ngau nabi nak kongo.

Ya me da bilo ta leiti ko nga ni turanga ena nga una vina kani kua. Ya me baka usaka di baka tauman dati ko yani na Rice Conference ena mataka vina ni kua ena baka idur tiko ena bula ena sawa kana mata tiko kino ngo. Nondo tu theme tiko na unashamed. Kau tiko mai na Roma wasendua tiki na etini kaono. Baka kotongo ne, iniusa senga ni mandua taka na itugutugu binaka ke Kristo ni sai koyongo na kokowa ni kalo me bagam bulai ki na koi rayandu er sa bagam bauta sa liu be ir na chiu be ir talanga na mata ni tutani kena ba babalang isi kena ba rai ba kato kongo I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes first for the Jew then for the Gentiles. And the Vagavina Vinavale, we have a new theme na Liverpool City Church, and another conference, and a Vagayaduritico, and a Karuani singer, take a butico, and a Karuani singer, Oyana singer, Lotulevu, Canada Vaticoani, and a singer, Nakalimani singer, Vagayaduritico, and a lot of Nivagavina Vinaka, and a canna singer Tambu Oya. Vai dur tiko nor to conference ngo and a Hans Hotel e Kasula vai dur dur tekitiko me bakanga usaka di bakato manda tiko yani e an donan raunan dola ta yan donan raunan dola dua natamata na kena e dur dur na Hans Hotel e tiko ena rua van 25 Camden Valley Highway Camden Valley Way ni vosota Kasula rara na kena revi na hotel ongo me bakanga ni ndasa kila kede o crossroad tokavim volka tanga na venua ena bakaya durkina na nortu conference register nga mai ena buku ni register nga mai se ni register yani etiko na nortu website talanga na Arise Conference so ya na www.ariseconference.com Arreden kina kena itutu wa matata, waka talanga kina na nonotou Facebook page, ranyo ni reda talanga na dhawa ya adhatiko, se na dhawa na baka rautaki, se na dhawa na baka idhuri, ena conference ongo. Tiko talanga na bako, dro talanga niko scan takanga, na bako doya o soma ni kina na nomu idhuru-dhuru. Kota tiko ya ni ndono muitokani, waka bula tiko ya ni kotika ya ni ndono muitokani. Ona tiko na kena speakers, Vaya o Pastor David ngoliti ko mai Nauru, Pastor John Joseph Owanga ngoliti ko mai New Zealand, Pastor Kapao Junior ngoliti ko mai na Cook Island, Pastor Ureya Rasake watake Pastor Isikeli Vande ro ngoliti ko mai na nonda bunolo mani mai viti ka kene kaona tiko na nonda tu lead pastor vaya Pastor William Valvatu e Australia. Da ngolen kina baka leo lebu mendala ki rongoda raunin dua na mbula se raunin dua na ndua ena buke ena buku ni conference ngo may na ndua na ibaka tangi ngede ni mbula kina ndua tale na kena veta idake ni mbula o mbula tiko kina ena nga una ngo. Oya na Arise Conference kena itukutuku baka matatala nga ni rani ngiri ngiri ani ena saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua. So be bold, be unashamed, and be used. And kena wakatete tiko na kospeli. And mataka vinaka hindi dai ka theme tiko ni Arise Conference ngo na unashamed. And mataka vinaka hindi dai. Yatin do mga na servi kenta, wiki mo ni na siyamati kumay na iwala mata, vinaka sarwa kalim na daw na namaki tiko may serongo and nomini. Messi, water, Messi, may Liverpool, Flory, mata rukim ro via dani bakatal nga kina vei ko tu nga sewane serengon do sana numikina ena mataka vinaka and then

Kena buku ni seroya, usana mai baka mode tu kena ibe kenda ena mata ka bina ka ende ndai. Usa baka bina ka tawa lebu na nom ni sema tingu mai ena mata bina ni kuwa sema tingu mai ena sali ka kamura kiongo. Ni radio tu triple FM 98.5 ni domo ibe tia serne. Wiki mi talanga na ndau nana maki tingu mai ena sema tingu mai ena ibola mata. Bina sar baka lebu na ndau sema tingu mai ena ndau nana maki tingu mai ena bima taka ni baka ruwai. Baka mbauti ni unita li taka na vinka rabia baka gori ena singa bina ka ena mata ka bina ka ni kuwa. Wiki mi ni tal rok tabang binasar ba lebu na beba kini ba yalo kina be masulaki masulaki tikina ni nonda bula ena bugu ni nonda ila lako ena mata bina ni kuwa kina be singa satu e matanda Liverpool City Church binasar ba lebu na kina toko ni tiko na nonda ngau na bina Congo muta ro ta tal mandanga ni sember ni lako ena bugu ni conference ngo ni Liverpool City Church Rice Conference 2026 ba ga vertiko mena karoni chulai kina kalima ni chulai kuani dalata ngirngiriani na nambongo saiba bali mandua waluruono tolu saiba rua rao sarangani ko taura mai na itutuku ba matata ni kena bakaya dhuri na conference ngo bakaya dhuri dhuri takitiko donan rao nandola ndua na tamata ono tiko na kena speakers ngale mai ni ndua ngale ani laki ndua batayani kira tuna Liverpool City Church rtu toko na tiko na nandanga una binako ngo ena biba haro ito toko binako bale bu taltala William Balbatu taltala Chu Balbatu taltala Ruby kei Jeff Jones baka kena bi taltala Les kei taltala Tonga kena matapu vale ni Liverpool City Church ena kena suli tiko na alovinaka me toko ni tiko kina na nondanga una binako ngo ena bi baro waito doko ia osa mai dhaba eke mea dhaba na madhawa katumai menda nangai veru ngodi ndomo tale kina davina numitiko ena masu ngonga viniana numini ndau ni vengravi ni mwade mandala.

Sydney's Celtic FM, 98.5, and digital, 2,000 languages.